ti baba woli e wule lo le jenu studio le ti wa la ta go se jide bi ni anu ni anu ni amo ko ni lodun agbodo tun se nto yato ni waju eni to ni aye atorun oluwa so fun mi pe on ko aso iyato de aso iyato fun gbogbo eni to ba wa nu service aso iyato fun gbogbo eyin te ji te wa sibi adua aso iyato fun gbogbo eni to ba le ba mi ki hallelujah ajo ki hallelujah la mefa asisi ogun mefa oye dide mami ba se jo wa nu bi emi ati yin ni laaro mo ti ni fun ogun iseju ajo mo se na ni ajo dupe ni gbogbo eni te fe ra nu gbambo le wa somebody stand up and shout six hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo mefa gbe body e ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun messiah se iya yin lenu oku to ti ku le gbe body e awa ta wa laye la dupe number 1 lo se yen mo nbo e je n to se bayi olorun ati leye paraphrase

yan kuro leyan lasan to fun loko to so dagbado inugo awo moju fadi e gbogbo lembo le tin gbo mi njo je mo pe iyi pada de bo laaro yi mo mi e dide tin ba ti so aso tele kan e gbe ese si waju nto ba mu omo lo waju daddy nto ba mu yin lo waju o ota yin o leyin leyin ko ni bayin iwaju lojugun gbe iwaju le mo wa kin to so pe e pade mi lori Facebook kin to ni e wa sori YouTube kin to ni ka jo pade laaro yi loto ni loto loto aso oto re won gbede yi emi oluwa ni nipa anu afẹ fun ola so oto mo duro ninu ojegbojegun ase aso tele alakoko ni gbogbo eni to ti ya otele bayi loluwa wi loruko Jesus oya le won ba ko si to ya won le in the name of Jesus bi ese keji si waju wa gbo mi o to ba se wi pe ito ki da won ki tan la won oda omi ki da okun wa gbo gbogbo eni to ba se ami to gbese kan si waju oda ire oni da olaye ilekun ti o si fun awon yoku yo bere si fun wo iwo atomo in the name of Jesus Christ e to gbo aso tele number 3 kile oni o to su oni ojo odun ibi kibi to ba wa ibi ti ejo ka ba wa oje re asi lo ba ibi oba duo si na ni alaanu aka omo ibe lu lori oka omo oje re de loni o lati wo road e wo moto to nlo si gbagi titun eleve so kale ni wema e bere church olorun ojiji nbi garage ye ago mewa la pade nu service loni lo si yidi lo se ni wea to ba ku o ajo pade oluwa lo fe pin aso anu aso oto si ni o inu mi si ndadun laaro e mo ba mi mi owo mo mi wo

gbogbo le eje nse bayi awon ti o tele mi wa studio ki n to pe adua meta pere si merin ka to mo bo lori Facebook TikTok ati YouTube adua Facebook ti ku oni ta fi si ewo nti mama ise o na ba wa lomi mewa mo nbo ki n to pe won tele mi wa studio laaro enikan ni awon wo si esa awon aye awon omo Olorun lo tele mi wa mo nbo

0: sister wole ka won na wa gbenu si mike nbi kini kan be ti mo gba lowo agba oji si olohun kan ninu n to je pe la lo loni ninu service mo gba nkan kan mo bo aja yin si momo e gbo soke
1: e se olore e se olore o e o gba satani laye lati baye mi je baba mi o emi na leri o mo leri mo ri ise ami ati ise iyana olorun ninu omi ta lo omi mewa bi mo se de shobu lana awon ti wa ba mi raja ni won wa ba mi raja baba mi mo ta lana o mo ta lana bi olorun tun se jere agbara e to ro ojo ibukun o ro ojo anu odo yen sise bi mo se lo mi yen ton mi o lo se mi o lo nkankan fi we mo kan fo mi yen lasan mo fi we mo da sori mi mo wa mu anointing oil mo fi para mo wa so fun arugbo ojo pe baba bi mo se nlo emi mimo woli re won ti sure sinu mi jere agbara re mo de shop olorun jere gbogbo agbara re o fi agbara re o fi agbara e o fi agbara e won ni gbogbo ona ah o ya mi lenu emi to je pe tin ba joko si shop ngba mi bai ko ni sen to ma ya won du mi awon eyan ti mi o ti e ti wa mo ri awon eyan tutun mi ran won wa raja lodo mi ah baba mi eri mi re o e ba mi gbe o mo dupe o e se o

o ni bi eyin ba fe ti e si gboran o le jere ile na so n tele wa wa nawo yan mejeji mami e dide kan nawo mejeji olorun siwe ranti mi nipa anu oni loju anu adua meta ni orun ki ko adua ope adua anu ati adua fun idariji ese olorun dide sanu emi na nitori iku atajinde obi mama yen se nsunkun bi baby 1600 pounds bi 3 million niye yo jo won loju nigba te yan ba ruwo lati january ti won wa mo sanwo kan lojiji inu mi se ndadu bi e ba le gboran omi mewa emi mo ni ki won lo fun mi we olohun nje je mo pe mo to ti gbo nkan kan laaro yi emi oluwa ni mantu ti ogba lowo baba kale jaye je ki omode atagba kokan mo fowo kan ki won fowo kan ki won fowo kan mi fe mo ru nton la koja ago mewa la pade nu service loni igba ti o ba fi di 12 a ti pari ko si sin role loni o ise kan to ro lide nbe an lo lide bayi ni won igba to lide ba wa iwo na roju wa ngba ta ba fi se a tun ti pada lati wo rodu ni e ti wo moto gbagi ele fe so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage e to ba dojo sunday a gba uli communion wa ni meji meji a ri se lojo sunday to koja tori talent sunday to bossi olorun lo ba mi se

0: pe o logo ato lola lo a mo dupe baba mi olorun isun mo dupe o tori enu jo mesa yi baba mi a nkan le o le amo mo dupe mo riran lowo pe mi akoko ni 100,000 oni ka fira oni je sile fun odun mo dupe mo riran lowo phone mi number ti o mi wa di mam phone mi na oju e fo mi ti e mo bo se se o jabo oju e kan sadede black wa ni amo oju keta ni mo ri anu olorun gba mo dupe baba mi o mi ti bere ise o ise akoko to mi koko se ni pe abi oko mi ti ku lati bi 2 years
1: eish e ba rewind e je rewind ki mama n lo ti ku
0: abi oko mi ti ku lati bi 2 years
1: eish e n ba ti le gboran omi to ni ase a tun lori facebook ni ise to ba ti di 6:30 a tun lori youtube e wa odekunle epafras kan lori youtube omo wo mi live 30 eni wo li odekunle epafras radio lo ti ngbo mi bayi o ri mi face to face o dekunle epafras youtube tiktok facebook o ti ri mi nbe eh o mi won la bi oko awon ti ku lati bi 2 years ki lo wa sele won tun ni fi mantu kan gbogbo eyan lowo laaro yi o bo lohun ba le fun lagbara iwo to ba le yara wa a tun se nkan mi to yato ma bu omi 77 si mantu yen eyan mo fowo kan ni tutu bayen Ya wo nti o tele e je ngboro mama itan engineer inu mi si ndadun laaro yi
0: abi oko mi ti ku lati bi 2 years o sise moju mi ni o
1: aish ina piti o sise moju e je mama o pari oro
0: mo dupe mo ra nu gba ise ranse yin ni dopo olohun mo gba fun yin olohun mo gba fun yin mo dupe o inu mi dun awon gan tese wa mo tẹ́lẹ̀ wọn ti yarí pé kínú kan lè máa ń gbà wọn nísìnyí wọn ti mọ̀ pé àdúrà ń gbà